0: Ngokudaroko sure kongoma ya tazwa pano takuti TV yacho mabuya utaita nomajaha vanobuya ngumabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vantu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri this radio Msambeke tiri mukati mudhorobha rinore muchimoyo zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngozvipi zvakanakira kuita basa kudai ngomujaha utadhibana naye pano kuita basa uchatsobhuya ega chokutanga zina rako
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17. Yes.
1: Uri kuita basa uri kutengesa kudai unochija?
2: Hadzinyasa kuzwa ko.
1: Unofunda?
2: Eh.
1: Unofunda class.
2: Ndinofunda nona class.
1: Nona class.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa uri kutengesa chokutanga unotengesei?
2: Ndikutengesa mabeans. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa uri kutengesa?
2: Pakandina kira kutabasa ndioneo zvimwe zvekuita nezvo kuti mari zvinobatsirawo para kundina kusikola kundopagara maborso rere ndizvozvo
1: benza rinotengesa ngoro yako kana kuti uri kutengesera ropatran
2: ndopatran yes
1: ngoripi soko raunopa iwo kune majaha amwene vari kumuzi vanorangarira kuti nini handingaende kobata bhara kutengesa benzi ngokuti ndakatochija maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal secondary ina ndingaiti basa iri
2: amenoyo mazi ndakatora naumwe anhu akatika aiwa ini handibatengesi benzi kundi ndakakura so ameno zvakuona imwe basa rino inondibatsira so mazi kutengesa benzi rokuchinda plantari aiwa
1: iwo soko raunovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zvitira kuti vabesereke vanoenda kusvikora ngoripi
2: Eba soko ndinovapasa inini para imwe soko papa kuti epa rinovabatsira chokuita zvekutsvaga mabasa kungoda ipapa sembasa pano chaunoita iwo unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako ndao sebasa pano cho chaunoita yes ndao ndizvo ndinotaura pano umwe wanhu so amwe anhu anoramba yakuti aiwa kwete andibati nabano mabinzi
1: zviripo zvokuti vantu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusimira nekudini ndo zvinozita kuti vantu vaende koba ndizvo
2: aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarijinal evenene amweni anozoenda kusikoli kuti va kuenda kundokufunda aiwa aende kufunda kuenda koba zvinhu zvavanhu vochigara mamarijinal imema azhinji imema vanoita daro
1: ngoripi soko rwakuzopa kuno vanhu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuyanga kufunda ngoripi soko rwaunopa kune vaya vasikaendi kusvikora
2: soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara no life yakanaka kuti madzibaba inoziye kuti vana vatakabara isusu kandi anhu ndiani akanaka even ale ndisoba teba tindokuchechi ko kuna matetizvo zviri zvakanaka yes
1: vari pavanhu vandinina handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii
2: ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chirwo even tsiraki nchichinondibetsera gano ndichigara paumba ndichigara so madzibaba angu ndiona anonditengera machira ndokadavhejima ndirikukura asi ndirokura ndinozosenzaurini kadavhejima ndirikukura then mari padubasa nababa angu ndao chiro ndinozofunga nini ndizvo epa nenguva nenguva ndinonamati ndichikumbira mwari kuti epa mundiperewo chimwe chinhu ndikone kuitawo pamwiri mangu ende mangwana ndizogona kuitawo then ndizvozvo
1: une soko rero waada kusiya paradio Musambiki kune majaha ese vakakozwa panguva ino
2: soko ndinosiya inini ndiyo kuti tesu takafananaita basa rimwero ndirika ya majaha ose anofanira kukona kutsvaga basa asi ngonde basa ndizvo ndichinhu rinotibatsira even asi basa ka aiwa hapana valefi yakanaka ndirika yes
1: tabonga pamwe nemujaha tinaye pano zina rako chikutanga
3: then Jeremia Matanga
1: muri pano mukoma muri kuita basa rei
3: ndiri kuita mabushikadibushikadi kutengesa zvimafoni
1: vazhinji majaha vanorangarira kuti basa kuenda kogara muhofiso kuenda konyora nyora munoti ndizvo kuti basa kunyora nyora basa
3: Na da basa rakawanda. Rakasiyana siyana.
0: You know, imuchita basa ramunita pano ngori sokore munopakona majaha amweni varikukwerera sure tirikubhyango vaya vanoti pamunoti ngatende kuita basa kutengesa mafoni ngatite basa kudaingo mukoma watambobhuya zvino pano vaibhyango kutengesa binzi vanoramba kuenda kutengesa binzi mushitaka voti azviiti ini nani ngaiti izvi munovapa sokore
3: Ndinopa sokore kuti tikawana basa rinotipa mari ngatishande because Tika shanda to wana male male ya ibudi ya kanyo wahuti ya fakwa api na kunda kuta mtrakita kumaminda Mwe wana male basi nitida la misa nishwana kati nudika Ifeshiki nda koba kupanya msojo andu Mwunga maupindi la yu mwene ya kuti Nuzi mtambuja mangwana
0: Imu mwema ni makuwa le mangana ya?
3: Nafindi kuatru anu
0: Kuna majaha mwene aruku muzu kubia kutrukita pa radio Msambiki Nguripi sokora muna vasira kuitira kuti vasie musambo wokusia mabasa kuti vaende kuita chiro chakashata.
3: Masiko nino vasira ngwe kuti tikawana basa tichaketa taona basa ndipo mari ngatishanda. Tikaketa basa sipo kwando. Bresta ndipo mari yakafanana. Podiko takatira kwagara pasi kwepo mari, podiko ndiko shanda. Mabushka dwepo mari. Yakafanana. Tichati shama basa nga tishande Fiji kunda kutura hiru hiru antu Hiru kashanda wa mweni Mweni nuto mtuli lakututa mjika makula kwa wanda Mwa mtuli latia imu Nusaraka nyangajwa kwa nenda lorara misho bo Dambujiko lorara misho bo Kwa mwuru dambujiko basa mbeli kwa nenda Nwa vunja kuti nga tishande ma basa Shaka naka
0: Aywa, tiluti tabonga Radio Msambeke tiri kufambira mberi mukati muchirongo chemajaha. Zvino taenda kodhibana nomujaha. Mujaha kuti naye pano mujaha unoverekera chisena asi ndinogonda kuti tinozwanana pandimi jedu chisena ndinochizwa. Nomujaha unozwa uchinda. Chokutanga zina rako?
4: Dzanga Samuel Tomevari.
0: Kanika kungokupa.
4: Maringwe.
0: Uri muno uchita basa renyu.
4: Ndogurisa shveto.
0: Aspetu ya unotengesa inyama, ndizo?
4: Ndizo.
0: Inyama yako kana kuti inyama ya patrao?
4: Inyama ya patrao.
0: Patrao. Kurukuta basa? Unojija yo? Unaenda kushkola?
4: Nikaenda soge, tebaenda siya jana doja na nduenda kushkola.
0: Chincha kaita kutu usia kuenda kushizi?
4: Jekuti jokona kenda kushkola? Shkola ben, ndato mampu mambu doe. Kwa mpasaka basa, doji prosumano, ndinarani, ndinafunza.
0: Unazofundira muno kana utuunopetuka kani kako?
4: Ufundira muno? Nafundira muno, nafundira kunyumba.
0: Kumozi, baba na maivario?
4: Aliba.
0: Unambu buyana wele pa phone, uwe musana nabu kutivazive kutuwono muno mchimoyo. Kani po waka voka vaisere?
4: Iyo.
0: Iyo waka vaisere kutinichambu enda shimoyo kuchaka basa kufaisa banji babako.
4: Beyo vijua ni kurimandi naenda sakabasa shumwa
0: Unima kwa limangane?
4: Ni zanovi
0: Zanovi Wakasia buku luchingane, wakasia klasi?
4: Waitava
0: Waitava Shinubuyato kafapana uru kubatira waitava kwenda kopechisa Wakapechisa kufunda ngore basa ronda kutuso hita ya?
4: Che, ini kalibarenu wana ndijiri Prosori
0: Zino uri pano ngwapi ngoripi sokora unopakona wamweni majaha vanondangarire kuti nina ndingafambi ndakabata chipeto ndeitengesa ngokudhana vemare vanoida
4: bet chipeto ndatengesa nona bamare sapasaini
0: ndaiti pano mashamwari yako iyo vayani vanotsveruka kuya kotengesa bata chipeto veitengesa ngoripi sokora unovapa iwe kuitira kuti vasiyane nokutsveruka kuti vangatengesa kube mare vanoida
4: Deji. Inembo ndavyonamu kuti kalagweni kunyumba benda siya shkola. Kalagweni kunyumba ndibore. Mboga ndena paribasa venga.
0: Auna sokori mwenera unara? Auna sokori mwenera unara?
4: Ndengi.
0: Jilote ya kutishibuya no nana kala utumujaha o kazi uripano. Chukanga sinarako?
5: Sinarako nonzo Victoria.
0: Sinarako kwana?
5: Victoria Pedro Fernando.
0: Taida kuziva kuti ngozvi zvakanakira kuti basa rekutengesa kudai ngomuitira wamuri kuita pano.
5: zvakanaka kutengesa kudai. Izvi ndibvoo zvinoajudhari pamuzi tingana isu sasikana dai. Zvinoajudhari kita negosio pranangu dini kwakwasedho. Kuti mwana tungaranguru dai ndiri musikana ndingashaya kuziya negosio ndinonorwa nekukasika ngonyaya yekuda mari. Entao ndechidai izvi. Posso demorar o quê? Posso demorar em ser casado? Porque estou a fazer o quê?
1: Você fala português. Sim. Você fala português.
5: Ah, de drugi tadini? Drugo chana de chibata maria ngondega.
1: Muni mako de mangane?
5: 20.
1: 20. Ngori piso koro muno pako ne vangwane mashamari enyo anondangarure kuti nini andingatwari sero rinomandu kwenda kotengesa kuti zvinocherudzi.
5: No munati hama yangu uri kurasika. Rukurasika ngokuti izvi ndibvo maningi.
1: Okay. Munoenda kusvika?
5: Nindapedza desa segunda 2023.
1: Kusvika muri kurangarira kusvika mbaimba yemuzoite.
5: Mbaimba ndizoite. Ndiri kurangarira kuti mari newanika. Noita institutu prandizobatsira familia dzangu.
1: Institutu remaida kuita, maida kuita institutu inojisamirana nei.
5: Educação. Sim.
1: Da gramos e dias. Muno gram pairo.
5: 7 de abril. Termina de chapa.
1: Vanenda coro orgua. Enguai mene. Vamos na hora na vassoura. Biza puta vende com escola. Muno dingo sogo.
5: Quando orgua vai. Mamuna chana vassoura. Biza. Vende com escola. Apo já. Apo. Sim, eu vou na casa de onde eu não vou comer. Eu vou comer com a gente. Eu vou comer com a gente. Eu vou comer com a gente. Iwewe, já no musoro wako, no kushasha kurangarira, wenda kuchaka murume. Madzibaba anotichi, unga shaya kurangarambizo kufunda kia. Antia kwenda koke, konshero, porque você o quê?

Ande wazviita zvako mufaro manetsa wazviita zvako mufaro manetsa na nyimbo iyo iyi abviona nyau yako hana taimare unayo iwe mubatsire pana kuti uenda kia museka mnamwe uyo abvi kubatsira koku kuna shupa nakuti nakaona wenango wadekanoe wenango wanhu wana kubatsira na zvipi na batsira ichi ipenango muna izvo na izvo ese kudzati pamarepa apa mnamwe uyo ndi mulandu ukuru uyu pamarepa apa kudzapfuti ngana nibatsira na mare kubatsira chaiko chaiko na vikubatsira na mare ihede penu zvako iwe Nazario walikani padoko na padoko nguwa zikwenda kaita izo zisere na pindo kumi na mairi ndizo waitora idoze minutu shindade kuita yalo izvi padoko na padoko wadikanwe mukuru ndiye basi hapana shudai unango mwaona ndepo anada utakodziwe uyu

Sati maona wadekanoe, avilino, 2026 jingbanu uyu amuna mwawoe, wakoma kunduli bozi zwense izvi nabibvuranuri. Ndepo chinjani kaitirikano kaka aka, mochinja kaitirikano kaka aka. Bibvuri na uraya muna mwawoe, bibvuri na uraya, bibvuri na hirinza masule, bibvuri na tisa kuti iwe olekete kubudirida pa mtunhu. Zwense izvi nakuti nguwa iwe kuti iwe kata watu usuenze, unapesa nguwa yo iyo uli kuita bibvu kuitira nyao yako. Maona panguwe kuti iwe kwa wati upfunzeo basa la chero wali kuenda kia mwiti la bibu na tafunza titini ndepo msinu ronyangara chincha katitikako ndiyo nyimbe kalimutambu iya kwa mkana psalmist izwezwense mumachibesa jemunsi uno tichiranga psalmist Lamont Dube nyimbo iya kalimutambu HFV mkulu ndiye basa ya kuti ingwe mwenda katia ya bibu ese alipo iya kuti hatendi tae kuti bibu la nulo likwanese ingwe kuti hirinza masule padoko na padoko wali kanuwe ndali kuenda kia italialu izwe nyimbo ilimutambu HFV kodi iwe ndiwe munhu mshobo upi wa munhu uyu wakuti munhu analamba banja kuti aende keita msekanyera akadarorka izvi kulamba banja kuti aende keita kamwendo munjira zvinhu zvonyangara zvoizvo uri munhu akaita tiri munjira pakapapa waitora registering kwenda 4 minutes chibarke papo chinachadi kuti ne chiputikezi woye kana ngwanu uyu

0: Wazita zwako yafika masoko wadikanue ndadi kuita jaro izi wa muna mwawoe ande nyimbo izi nyimbo wetopia na ndale wa embi jwensi izi kutote kwanise kutipelekeza mukate mwanguwa zino izi kuna imu ya mulikoneka jaro izi mulonzira kutimende mabasa mchimbi zao talamba kunongwa na kutinadzewa ni munu pa kuenda kia forera basa pa kuenda kia chaka basa unakaita kubesera pina kupali jongwela kutoma kokoliko wamuka kalakala muna mwawoe lachwiri lachitatu kukoliko adi munjira kusensema kwenda na nongwa jwensi izwe kwenda kia forera esi utatale lipinda basalo ilo adi kutoma nongwa maona pina kupala nafika akabesera kushika 5 ora pabasa adi kushika 6 ora akashika 6 ora adi kushika 7 ora akashika 7 ora adi kushika 8 ora akashika 8 ora adi kushika pa 10 ora maona jwensi izwe kutemba kwenda kumbira soli siku zense basi chef ndirekereniwe ini ndanongwa maona mangwana mkucha chef ndirekereniwe ndanongwa ine hapo iwe linga uone siku zense ndanongwa panapesa sondo wanongwa siku ya mtero panapesa mwezi wanongwa sondo la mtero panapesa gole wanongwa mwezo mtero peze papo wali kwenda kumbira preferia chinhu tuwa kunyangadi kanuwe ndepo chinje katili hako aka ukoze ilo basa na wati basa mwena mwawe wazinji wali kulitaka iwe hawa natai kuruona iwe uchipzi wa italaki tuwako wali kulitogolesa libate na manza mairi na wati mgalipunyuza alipo dalemera ukunzaku uku siku nalipunyuza iwe angalitogolesa ndunango munhu na lini kuzalo na afi iwe ndepo koza china kupasa kulisha adikanuwe pansiku na nsiku linga uone pana we nango wanu wakuti zoizwi wanakapesa zinganga na zinganga maprofita na maprofita magresha na magresha wapinda iyo abuda mwaona alikuita kutzika mbero mkuti zorene babai uyu izoizwi atende kwa geosha yangane atende kwa geosha ite mpani ya nazari wapo kudanda pesa nsiku anine mchamona chabuda chichino paipa siku siri zitatu angora alikuita atende kwa geosha yangana mwaona izu zwense kutaka kuti penangwa ngaone basa iwe unikarekaita msikanya na lobasaro ndepo bata na manzamairi basara koro ilo na kutu walipo walikulitaka waligomba waligomba pansiku na nsiku izu wezi kulangako wali mabango na mabango kuenda kia tanya jwensezu izu kutia utipenango iye murungo nga vire onsisi alitogolese banjaro ilo apu zati waliona papo wenda kia tanagayota na romse kenyera chinhu za kunyangara dikanoe chinhu za kunyangara tali penda kia simula nyimbo iliku ya mutambu ii ichirangawa iye kutikodi imwe bambu ande tinadzio kutipenango pale walipo wanamoye ya kunyangara wanakata watu ujekeri kakuti basa kupe apu kodi basa ilo ila kuta ujekerali ili unazalipusa kuliita na kote tunajua kote ungapinda basa iwe uchidziwao basa ndikwenda kaita ne hapa hapa ndikwenda kaita basa lakati hapo nkabe chikuru basi kuna msambo iwe kujekera nayo kunyangalai uyu kwenda kiajekera chinhu zva kunyangala dikanuwe na kote kupinda basa ungapinda na kuita ujekera dziwa kuti basa ili linakushupa ili kumberi kuti nakushupa napo ndimweyo munatambira malezo munatambira zinkhuku munatambira zimbuzi munatambira chanyi Jwense izwi munalisha papo mwabva maehwa ese kuna basa likulu na dzawu ya kumberiko kuti hadzalipusta ikuliita basa ilo ili na kuti imwe ananga iye apinda basa ili mapinda na kujekera ndipo ndi mchinhu wa unyangala imwe ndi chiranga kuti kodi imwe mungandibvunze kuti mfulumero angaenda kujekera njirisawo na dzaphaya titini mwaona funzis pilipisoli angapinda na kujekera upulusoliho kumberiko na dzatatini na dzapfunza chai mundidairewo imwe umajun hadziute na kwala doji umajun adikobvya nsi 3 jitai kodi umajun igwala kwanto nsi 4 baba imwe lini iro pana zvinango hazviiti tai vadikanuwe ndepo msambo wakujekera nguva kunyangara nyimbo iri kuyamutambwe iyi nja bigi muratu achibvi iye kupfunza hauna uri kuenda kiyajekera dada kuti galewane presidente ine presidenti uda kufunza kupi hapanazve kutonga milandu haupusa bidoni kali juizi ine kutemba kujekera lini iroiro amuna mwoye nsinhu zvaunyangara dikanohe
1: udachita kuenda kwanyebesi kuti ukhale kantori kuimba nzwa liniwe udachita pereka ngombe kuti ukhale mprosori kupfunza ulibe udachita kuenda kwanyebesi kuti ukhale na mpando kutonga